0: mai go jam bayu mi yo ji wa ho jo we wa hi ga ya mo
1: mi ka yo ya nyang go le gui ha sin ho hi
0: yo bian mo sen ai de ba go
1: no sen ai to ko anga mene tu san no era shue kara bol ke la on hala nyang de ba le ha be go tu san ba nyang mi ka nyang no sen ai de ba ro
0: al fon sin no i go lo ho ba
1: ai ba ba nyang bo bu sha ti o ka wa bu ra hei ba
0: bo bu shue
1: na bo ti to ja ha mi se ko ma nyang
0: o i de i na bu i kwa ba le ai ya